at niya. Ano rin niya di peuti? Ano galis tayo? Ano? Ah, mukha naman soleha niya. Tampi gawin na. Kiring mga kamanini. Pada kiring minggu ta. Perayaan helawe atau incuma. Ayan niya harus di udara ya.